0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: kalidad na produkto.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlaw mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglawas ubani kami ni ka Dragon Mail sa pipila ka minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo na hamutang karon hala tagig pagtagad mga songin tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mail maing adlaw diha ka Dragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mao na ganang pinaka-importante atong hatagan higala ang problemas pamanit na labi na giyod kong expostas adlaw na yung itawag o sunburn mga sokin tigpaminaw. Commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pimple di ba? And sometimes feeling skin caused by the overexposure mga sokin tigpaminaw na expose ka sa adlaw or exposure to UV risk it is described mga sokin tigpaminaw the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong expose sa maong adlaw mao na ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately cold the skin with cold compress mga higala or shower. O, ang uban po, apply sa gitawag og aloe vera. Aloe vera gel or calamine lotion. Ang usab-usab, ang uban usab, mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga, importante na ah. Wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin, no? Wala nga, pabugnawan na to ang atong panit sa butang cold compress. Or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka-importante. Muna nga, importante na iwasan na to ang nagkadaiyang infeksyon, di ba? Iwasan ang maong infeksyon kung sa may mga infeksyon nagala. O gali kayan usab nato ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung mahilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infeksyon tulad ng nana, di ba? At to do out ayon sa inyo mga soking doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga soking tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga soking tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga soking tigpaminaw. Halal kini o napamatunan na kini sa mga kadaghanan. Epektibo garantisado o abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga soki na ko nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ng 700 mg o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
0: Mga kasuligang mugna ug
2: kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulay ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of golden oldies.
3: This is 98.5 Radio John.
4: Non-stop music.
5: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
6: Good.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio Jarn.

0: Municipality of Binalbangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herba Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herba kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
4: Gamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Non-stop music! Sunday! Sunday! Rewind! Sunday! Rewind! Good!

0: mo higala. Unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluwi sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind. Sunday.

0: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John. Radio John.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: test si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
1: Ininom
0: na ako, Permi, ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako nag-coffee. Walang palpitate effect.
1: Coffee
0: o, tinood yun. Karon kung gusto niyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: This is 98.5 Radio John.
4: Radio John.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtanggilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panuk pa!
5: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
7: Wow.
6: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
8: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John is in the mix.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
5: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin may adlaw. Mga sokin na itong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, may adlaw usap diha. May adlaw usap, nanay, tatay, palo nagplastada. Kung asa mo namutang, karoon sa inyo namutangan. Hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo. Sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel. Alang usap si kaayon na ito sa panglawas. Ani ana sa inyong opo sigalag alagad sa kainan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpanaw ng sakto mga produkto, epektibo, garantisado ug barato nga mapalit ninyo sa nagalayong butika ug pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpanaw, take one capsule 3 times a day o 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagadang classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Mana nga imo kalimot ha, do na tay daily supplementation higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay imo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit ug balatian nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon na ito ang ibawalan na sa pag-inaw sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan, mga sokin tigpaminaw. Ang mga panilangga na ko ang nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit na inis, kanagdang butika o promosya. Ay mo kalimot usap mga higalang, ato usap Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Doon ay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini. Like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kapi. Alang usab sa pagkalabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin nyo na sa naganang butika o pormasya. Alang usab sa mga kaigsuna na ito, nga luya na gid kaayo si Manoy. Mualalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsuna na ito nga na problema sa ilahang skin. Doon ay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Pongji Soap. Doon naman mo yung mga up-up, mga bun-e, mga sokin tigpaminaw. Baho mugtil ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Pongji Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan aping like cutis artista ang resulta. Kanina yun, wala na ilaing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Muna ay gala ang itong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga gipahigayon o giplastada alang usab sa ikaayan na ito sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or kininiang external kayang matabangan usab sa ito ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading naasa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisayas o Mindanao. Aside na higala iksoon ang ato usab nga isgutan karon may tungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto naa kompleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kompleto na like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw more on herbal like moringa, beetroot, naliha mo na nga importante sa matag-usa ka na to nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw. I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor, ha? Ana nga imo kaulos pagpunta na from St. Vincent GS Healthcare Food Supplement Trading. Trading inom gid mo ana o gamit gid mo sa ato mga produkto daily mga sokin tikpero para atong lawas, ha? Kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, asigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
4: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
6: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
6: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it!

Do-XM Incorporated with branches at Villa Santa

0: Laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naanakini sa inyong mga butika! Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
2: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dan.
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio Dan.

0: Good news, people of Binalbagan. 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store. Search Radio John 98.5. Click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
0: Wapo tayo.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Wagons and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
5: Gold!
6: Pure energy.
7: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: You're on 98.5 Radio John.
1: Radio John.
0: Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanan sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas o Mindanao.
4: Welcome sa usan na po na ito ka-edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
5: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamo sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, akong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suki na ito nga nagasunod sa ato ang programa ka-dragon meal. Maying adlaw sa mga budiha, maying adlaw sa mga listeners na to nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maayong adlaw nanay tatay, palong nagplastada mo asa mo na mutangan sa inyo na mutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga sokintik paminaw ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ana kung gusto mo nga mo text usab sa ato ang numero sa 0950-4419-006 ha? Balikon ko 0950-4419-006 or di ka ha mga sokintik paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hantod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa Maytanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness ha. Pwede mong bisita mga Sokin Tigalos, binagi lamang sa libre nga konsultasyon ha. Libre mga Sokin Tigmunaw. Why bayad no? Mana nga importante alang sa matag usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pag-atiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17 ha, di ba? Vitamin B17 mga Sokin Tigmunaw unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga Sokin Tigmunaw sa ato ang paglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga eksperto nga doktor mga Sokin Tigpaminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga Sokin Tigpaminaw Senior and Junior mga higala of the San Francisco, California. Mga higala ang nagpamatuod. Og kini sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas o gulay, especially mga Sokin Tigpaminaw, prutas sama sa apricot, apple, grapesberries, o cranberries, blackberries, blueberries, o alang usab sa nadiskubrihan, no? O sa ilaha usab nga nadiskubrihan mga Sokin Tigpaminaw, mas labing maayong pang-treatment mga Sokin Tigpaminaw sa mga nagkadaiyang cancers, no? Like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kana igala ang pinakanindot kayo nga i-apply, no? Sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga Sokin Tigpaminaw. Aron kita ang tanan usab, maprevensyonan, maprotektahan sa mga natural nga mga ilimnon. Mana nga nagpamatuod ang atong mga ekspertong doktor alang sa matag usa. Ang dili baka ha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag o hapon, mamana igala 1 hour after meal or 1 hour before meal alang usab sa nagadiang sakit o balatian. Kayang matuldukan mga Sokin Tigpaminaw. Ay kini siya halal nga klases kapsula suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gitak kanunay og tulo ka klaseng kapsula. Naaman tay mga problema sa panglawas, wa ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure, ang pinaka importante alang sa matag usa. Akong itudol ang higayon kay Dragon Meal. Dragon Meal imo na pod ang higayon.
4: Yes mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas Uga Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
1: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday Rewind.

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Naa na kini sa inyo mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
4: The latest hits and the greatest memories.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

0: Morgan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John.
2: Radio John.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule.
6: Pure energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder. Ashwagandha. Barley. Malunggay. Insulin. Mangosteen. Turmeric. Goto Cola. Garlic. Beetroot Extract Powder. Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makataban sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
5: Gold!
6: Pure energy.
7: Non-stop music.
8: Sunday.
9: Sunday. Rewind.
8: Sunday. Rewind.
9: Good afternoon.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran,

0: eksperto, la maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o Haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
1: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Alkasi, Alkasi. Ani ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia. Tumar o Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
6: This is 98.5 Radio John.
7: Music.
8: Sunday, rewind.
9: Sunday, rewind.
10: Good afternoon.

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panuk pa!
5: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: The greatest love songs.
7: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
8: Radio John.
9: The best mix of golden oldies.
7: You're on 98.5 Radio John.
8: Radio John.
7: Radio John.
10: Music. Sunday rewind. Sunday rewind.
11: Good afternoon.
8: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
10: Ang pagpakabanaw sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
11: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. O kumusta ka mo mga ka-Dragon Fruit? Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
12: Yes, welcome. O maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-Dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pag pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw dia ka-Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ani na usab ang inyohang ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka mga minuto sa ato ang isgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nilang sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Matagtakda sa atong programa mga sokit tigpaminaw. Ano yan sa inyong obos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab mga produkto ka Dragon Meal. Napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika og pormasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag hapon 1 hour after meal. Ana siya mo na ama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar ni ini kay kini siya mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin, oy, ay mo kalimot mga sokin tikmin ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot niya na Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kay tabang usab sa mga kaisunan nato nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha. Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitation nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi ni gusto mga kaisunan na to for, na sa for of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot ni pang massage for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Adako po ni siyang tabang. Ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato sa mga K-Skin Glow, o ang ato sa mga Hard Max Stream Coffee for Men. Adako po ni siya ikatabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta doon itatak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganimutika o promosya nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay gininiang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Diya sa gold o sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tigpaminaw usa sa grass nga barley. Nailhan igala sa tibuok kalibutan nasod. The whole plant mga sokin tigpaminaw. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? Naana sa itong produkto mga sokin tigpaminaw. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag og hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
11: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang lima ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
10: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
13: Paano, sariin? Dira sa may 98.5 radio dyan, binalbaga ni siya tay ha?
14: Tuod anak.
13: Oo tay, dali na ati na tay, push na da.
15: 98.5 radio dyan, binalbaga.
13: Nami!

0: Radio John Binal Bagan Guapatia Palok Pa.
1: The latest hits and the greatest memories.
2: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
6: Yeah, binalba.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Go! Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Go!
3: Na! Dragon Fruit Go!
5: Non-stop music!
6: Sunday, Sunday, rewind. Sunday, rewind.
5: Good afternoon!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

0: Gan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule.
1: Pure energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
1: Pure energy.
2: Non-stop music.
3: Sunday. Sunday. Rewind.
2: Sunday. Rewind.
4: Good afternoon.
5: Hi, ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo. Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
6: The best mix of gold and oldies.
7: This is 98.5 Radio Jan.
8: Radio Jan.
1: Non-stop music.
2: Sunday.
1: Rewind.
2: Sunday. Rewind.
1: Good afternoon.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po minin mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome na sa kamo sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas. Ubanin kami nyo ni ka-dragon Mel sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga suking tig paminaw. Ang pagpakabana sa main panlaw subanin kami ninyo sa inyo mga sokin sibihanan sa nagadaiya nga dapit na Bisaya sa uga Mindanao kalo na plastada nanay tatay kung asa mo na hamutang karon sa inyo lamutangan at hatagan og insakto pamaagi kining programa no mahitungod higala sa pagpakabana na mao kini higala ang pinaka importante atong mahatagag pagtagad ang ato ang panglawas sa maing adlaw ka Dragon Mail maing adlaw usab diha sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa mga sokin tig paminaw mao kini ang pinaka importante nga atong masayran dili sa supplementation nga importante alang sa ato ang panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule no mao kini ang pinaka importante mga sokin tig paminaw bag usab ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg nga 6 in 1 mga higala. Habag usab ang Alka-CD Alkaline nga Visa Vitamin C. Makin ang siya ang pinaka-importante atong mahatagan o insaktong suplemento ang ato ang panglawas. Karon higala atong iskutan na mahitungod sa trace and minerals no nga angay na ma-apply na to sa ato ang kaugalingong panglawas. About aning gitawag o chlorine no mga sokin tig paminaw na adunay mga source aning nga makuha na to sa mga fruits and vegetable na like tomatoes, cabbage no, celery, cucumber, oats og ang pineapple labi na gyud higala kung season ang avocado o sa ni siya nga makahatag nato og dugang source alang sa trace and minerals na wala higala ang pinaka importante fluid og ang electrolyte mga sokin tibaw nga mao mo balanse usab sa ato ang liver function og ang mutabang usab ini sa pag regulate no sa atong acid mo balanse usab sa ato ang kini ang filter no mo mo kini siya musala higala no sa ato ang filter nga mga biya og maoy mutabang sa paglimpyo sa ato ang mga toxic waste no product out of the system mo kini gyala mga sokin tig paminaw no na nga importante busa inom og igong gidaghanon no nga sukod sa tubig matag adlaw mga sokin tig paminaw adlaw-adlaw para usab ma plus out ang tanang mga toxic no sa ato ang lawas like a vitamin E no kadaghanan mga sokin tig for intestinal para ma flora no mga sokin tig mutabang usab sa pagdigest sa ato ang gipangkaon busa mao kini ang importante nga ato ang masayran ang ato ang ma-apply mahitungod usab sa chlorine no nga moy muhatag higala nga muhatag dugang kusog kabaskog sa ato ang panglawas ay makalimot mga sokin tig paminaw ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ang Dragon Fruit Dragon Fruit Gold o ang ato sa mga Alka-CD Alkaline nga Visa Vitamin C wanay angay kabalak-an kay kini siya nga produkto mga sokin tig paminaw halal suno sa mga eksperto ang pagtuon wana nga pwede mong mutumar nini daily no buntag og hapon mga sokin tig pwede niyo ipagsabay ang tulog ka kapsula buntag og hapon mga sokin tig paminaw 1 hour after meal mao kana pinaka importante ka Dragon Meal nga atong mahatagan og insaktong suplemento ang ato ang panglawas aron nga dali kayong matuldukan ang nagkadiyang sakit og balatian maing adlaw kaning tanan pwede mong mo-text no sa ato ang numero sa 0950 4419 006 no 0950 4419 006 pwede mapalit inyo ang atong mga produkto sa tanan atong mga branches sa may Dumaguete sa diha usab sa may St. Teresa Pharmacy diha usab sa may Tanay St. Teresa Pharmacy o diha usab sa may Bindoy og Manhuyod no mapalit usab sa nagkanayang mga butika og pharmacia do lamang sa inyong mga lugar Visayas og Mindanao.
2: Nahuman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon. Thank you.
5: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagimpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Gaginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
6: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
7: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
8: Gabo na ya!
7: Wapo tayang!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Gold. Gipak Husgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
2: energy. The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

pagitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigatang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papa Zambanoa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio John. Guwapo at guwapa taya, palupa!
3: Boses pa lang, ulam na! Wow! Kung pumorma, papang papa, edi
4: wow!
3: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear! Teddy Bear sa 98.5 Radio John.

98.5 Radio Jan, Guapot-Guapa Taya, Palokpa. Good evening guys, hello world, kumusta? Kumusta binalbaganon? My name is Papa Teddy Bear. Welcome sa Hugot Pamor Labugay portion. Tapay up na lang kita guys until 9 o'clock. Kaya gusto mag-join sa may mga hugot tira. May mga hinanaing sa ilang mga pinalangga sa kabuhi nga ginbayaan sila. May mga request ka mo para sa mga sa inyong special someone. Join na ka mo guys! 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa aton nga official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Jara Binalbagan. Live na si Papa Tez, gahungag daya ilong kadako. Siyempre sa akong personal account, nakitaan nyo lang sa Facebook ang Gerardo Garde. Kaya daya ilong gahungag. Sigta sa ang panahon subong August ano na subong 23 dito tama kalipatay mo lang panahon ang ano ang pizza. Hello na pila sa din kay Louis Michael Alonso, thank you so much pang good evening dira sa imo. Happy happy listening ako niya ko employee dira sa Biscom Alonso. Ay Papa GM amon nga gwapo nga station manager, thank you so much and good evening. Tanan nyo, FW Community, welcome sa Hugot Pamor. Especially sa mga boss right here on Toronto, Canada, Mr. Frederick Fernandez. Also known as DJ Manoy Chan. Good morning, good morning. And to all OFW, sila sa may Singapore kay Burak Dai. Binalinggal niya sa Masadia. And of course kay Jimmy Centino Sangriad. Kay Mamang Runila Benito Solinap. Sa Hong Kong, Mamang Sheila Micañete, Maring Mariti Sarad sa Hong Kong, Cindy Gonzaga, thank you so much. Hello na pinasining kay Tansky Don Seba sa Himamaylan. Good evening sa iyo, Mang. Happy, happy listening. And of course, kay Genesis Torella, pang good evening watching here from Sitio Bunin, Barangay Mambagaton, Himamaylan City. Thank you so much! Kay Harley na Cuibas.

Ayan, na pinasin nila sa gwapo ko nang kakasanga si Hernando Garde sa mga Metro Manila. Thank you so much, guys. Good evening nila sa imo. Happy listening kay Romil si Isgalan. Pang, mayong gabi, shoutout lang dagali sa mag-anay. Ono kagkay Bada Redin. Kagkay Tol Bebs Camion. That's coming from Romil Isgalan. Thank you so much, Papang Romil. Taga sitio mag-anay uno ko, no? Hello and happy listening and good evening. Isipin mo na lang na marami. Alam na kaya manang Maya Pang from here, from Harleen. Thank you so much, Mamang Harleen. Peter Masyon, kumusta to? Okay lang ko to, ah. Sige, Papang Genesis, thank you so much, sir, ah. Enjoy lang sa pagpaniyapon. Welcome po ng radio dyan. Okay lang si Papa Tedsa. Nakugya po niya ilong Papang Genesis. Yahungagya po ng niya ilong. Okay, Philippine Standard Time is 10 minutes past the hour of 7. Stay tuned ng hama. Balik pa si Papa Tedsa. Hugot pa more. Labog ay portion. Dilang sa 98.5 radio dyan. Gwapo at gwapa tayap. Palok pa.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Much more music. 98.5 Radio Time.
4: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala. Kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palukpa.
5: Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
6: Nagpapasaway, nagpapatawa.
5: Papa Teddy Bear.
6: Papyasan mong angas mo.
5: Dito lamang sa ating Radio John.

Kaya si magsaka, magtersaka, para saka, kaya tungkol sa kadamuon, okay? Hello, Napi, listening dala ka. Yan, arsya. Din si Storilla. Okay, nabasa ko na yung naglintay din. Totoo din si Storilla. Hello, Napi, listening kay Susi Calapardo Cadenas. Uy, ano na siya ni Motherhood, man, kasi nanay is a Calapardo. From Leon, Iloilo. Thank you so much, ha? Hello na, listening, and good evening kay Marie Villafranca. Thank you so much. Happy listening and good evening.

Hello na pili listening and good evening. Hi Tito, shout out please. Oh, abang ako ng guwapa nga hinablos dala sa may Bago City kay Grizzle Faye ta Bitamore Garde. Thank you so much sa may hinablos. Sa may Bago City and of course sa iyang mother dala sa Amon Bugtong. Si Grizzly Bitamore Garde kay sa iyang husband nga si Romeo. Thank you so much. Happy listening and good evening. Saliwat ha, happy listening and good evening kay Grizzle Faye ta Bitamore Garde. Sa may Bago City. Siyempre siya nga mother sa mga bugto nga si Grizzly Gardy Bitamore. Sa kay husband niya Romeo Bitamore. Thank you so much from Bago City. Hello na pinasinig sa akong brother nara sa may Haniway Iliuilo kay Chero Garde. Sa mga nga subanggit ha. Thank you so much. Happy listening and to your family. Please shout out lang to Torilla family, Tanda, Rimeo, family sang sitio, Lizares, Barangay Mambagaton. Nagsubong man sa imo pang salamat gid, that's coming from Papang Genesis Torelia. Kailan na pinusinig na sa pariente ko da si Mamang Manong Romulo Pitran. Thank you so much nong. Good evening na sa imo sa may Barangay Mambagaton, Himamaylan City. Hello na pinusinig and good evening kay Conrado Garde. Ang gwapo ko na nga kasaan na may City Yuan-an, Barangay Kabadyangan, Himamaylan City. Kas may kabita si Muan, of course, kay Manang Anji Dra. Happy listening nga. Hello na pinusinig kay Soon ko na Araki Tabubo. Jolo Chris, Kito Pang, good evening, shout out lang. Kinto Family, thank you so much kita. Hello na pinusinig kay Rodrigo Trebita. Ilizaldi, thank you so much. Happy listening and good evening.

Hello, napilisning pang shoutout lang kay mama ko nga si Litilia Alonzo from Bacolod City. Thank you so much. Coming from Louis Michael Alonzo. Hi, Papa Tez. Magandang gabi. Ba, Tagalog to. Shoutout lang sa ilan niya, Mama Kagpapa, sa Isabella. And then sa akon nga utod to all my friends. Shoutout lang watching live from Bacolod City. Thank you, Gidpang Kulit. That's coming from Chill Anis, ang TikToker sang Radio Jan. Ano pili ano nung exact ganyan nga pronunciation si mo na ma'am si Chela. Chela.

nga ako earphone ang gaya. Ako ni po nga no ga kring ko ya. Abi ko tawo lagi bisyo earphone nila mo man. Hello na pi listening and good evening dira kay Rizzy Samlin, Ethan Pigar. Ang guwapa-guwapa nga puti-puti sa may Lorito. Kita ko siya ginaga jigging-jagging. Birahan mo jogging, tapos birahan mo ang gyapong kaon. Yata wala sa tandaan ko nung taga Lorito Avenue. San Jose, California. Grabe ka lugar ba? That's coming from Rizzy Samlin, Ethan Pigar. Ang guwapa-guwapa, kag-siksi-siksi nga puti-puti. Thank you so much, Rizzy Samlin. Ethan Pigar.

Hello na pinu sining kay Gingski Gardy. Thank you so much, Gingski. Namiya ako si Gingski Gardy. Mario kami pilido, Gardy. Siguro classmate ko si Lula, naman ka si Lulo sa grade 1. Ito na nga nagpario kami pilyedo. Marka Lop Lop Angeles, thank you so much and good evening sa imo. Good evening, sir. Yes, good evening man sa imo, ma'am. Ma'am Mary Ann Dillion Loxen, ang big time, isang barangay paglaog. Apilyedo pa ng big time na, makmo Mary Ann Dillion Loxen. Ako mo lang ang mga apilyedo na. Hello na pilis ning kay Shini Marbek Garde. Good evening sa imo sa may Pader Agisan. Thank you so much, pariente. Kamu akong parinte ba? Thank you, kina. Happy listening sa imo. And of course, happy listening and good evening kay Itachi Hiponaga. Thank you so much, kina. Kay Inday, ano da? Winnie Lynn. Day Win. Kumusta na, Day? Thank you so much, kita. Saya nga, sabahan nga si Hita, si Hipunaga. Kay Day Winnie, da. Thank you so much, Day Winnie Lin. Okay, guys, 0921-284-8590. Kasama sa giyapon ang certified Papa. My name is Papa Titi Beer until 9 o'clock. So, may mga request dira, English love song subong ato nga playlist. Pwede ka mga request guys, basta English lang, hindi lang kinaray ah. Hindi man Bisaya. Basta English lang. Kaya pag-play ni Papa Tess, English nga love song sa, hindi English nga disco. Kaya karoon kong disco, nakaroon i-play na din, karoon balangag na. English love song sa itong music, music disco ato ni play. Ibig siya sinduhan, natin karoon ni Papa Jan, karoon palokpan na tayo. Palok

Alam mo, tapos listen na kay Conrado Trivita Garde. Great lang na, Family Garzon Garde sa may Sitio Anan 1. Sitio Anan 1. Kibot ko na bala sa Sitio Anan 1 sang una, kakadto pa ko dira. Wala pa na balay, mayo. Dapila lang ka, nahot ang balay. Kung kadto ko na, ang balay, ginikit-ikit lang. O sila yun, di pakilala lang ang tao, gadamo, gaman sa kalibutan. Oh, galaga ko da 90s na mga 1996, 97, 98. Ang balay da do, pila na nakabilong maisip na do, apat or lima lang. Tubong, Sus Maria. Dati na kadamo. Pati mga anagin man to, ang kadasing magbungad, ang kwan, kadasing magdamo ang taos kalibutan. Mabot ka ng time sa uli nga wala na takwan, wala na istarangi, parte na kagutok. Ang mga uma-uma nagimo na nga daw syudad. Tungod sa kadamo ng tao sa kalibutan. Kung amo, mapisan. Mapisan, magimo bata. Sa wala pa naka-download sa mga radio apps, guys, ha, kanto ka mo lang sa Play Store. Sure lang ang naka-on ang inyong data. Inyong Wi-Fi. Dapat may internet ka mo. Search mo ang 98.5 Radio Jan. Tapos i-click mo kag-i-install. Magwa na ang logo sa Radio Jan, ha? Para sa mga logo na may ngalan nga Radio Jan nga Tipulon. Tapos may 98.5 MHz. On mo lang imong data or Wi-Fi, i-click mo na siya, guys, bisan diin pa ka mga kalibutan. Matama internet lang, makapamati ka mo 98.5 radio dyan. Gets mo? Gets ko? Hello na pina sinihingan, good evening kay Alfreda Velez. Ang gwapo sang Sitio Anan, Barangay Mambagaton. Thank you so much. Anan uno ha, Barangay Mambagaton siya. Sakop sa gas, hindi sang Barangay Kabadyangan. Hello na pina sinihingan kay Nadine Neves. Simon, may gabi na sa imo, akag sa imo, dinang BB girl. Thank you so much. Happy listening and good evening. Mamang Sheila may kanyate. Ang gwapa-gwapa nga puti-puti sang Hong Kong. Thank you so much, mang. Happy listening sa imo and good evening. Thank you so much, Mamang Sheila may kanyate. Good evening and happy listening to all of family.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Joint.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. 98.5.
4: More music.
5: 98.5 Radio John.
6: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang Certified Papa Zambanoa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
7: Sa Bubblegum Dance! Kinig na kay Papa Teddy Bear!

98.5 Radio Jan, guwapot-guwapa tayo, palok pa! Philippine Standard Time is 53 minutes past the hour of 7. Natasing sa oras, nagudugay, alas utson. Oo, nagsimot lang ko dito, wala yung oras. Okay, padayon ka na guys sa Hugot pa more, labog ay portion, siyempre kaupon sa Giyapon. The name of public service. Music and Entertainment. My name is Papang TDB. Pag gusto mong join na 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Until 9 o'clock pa si Papa Tedza. Mag-live kita mga guys sa ating nga official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Jan na Binalbagan. Pili ka mo nila kami since inyong mga greetings, request. Kung may ipag-greet ka muna sa mga tao na may utang sa inyo wala kabayad. Huwinigin. Sa inyo nga mga ex nga ginbayaan ka mga wala na kang maging balikin. May request ka mo para sa iya. Para madumduman niyang ginimo e sa imo. Kaya syempre live mga kuhusa ko nga personal account, Gerardo Galdi Jr. Hello na pinasinin kay Peter Alan Gordon Celio. Thank you so much, sir. Good evening dira sa imo. Happy listening. Siyempre sa kondra nga sister sa may Bago City kay Grizzly Bitamore Garden. Thank you so much, tol. Happy listening sa imo da. Alfred Velez Fang, good evening. Good evening mo pang ah. Pwede ka tawag pang? Pwede kita. Ako ginagaling na pangita ko ang matawag sa akin para nga may story-story. Ako din nga daw. Juan, kailangan sa kayo wakal nga ako lang din isang nga buang ko din. Pang request lang ko, Loving Arms, nga song pang, salamat gid, that's coming from Arms Gonzales. Sige, pangitaon tayo mga request mga Loving Arms by Kenny Roger. Pangitaon tayo siya kung nag-i-play ah. Isipin mo na lang na maraming nakikita. Pang, mayong gabi lang da, ma-request lang si Mrs. How Do You Heal a Broken Heart? By James Walker Kaga, There's No Easy Way by James Ingram. O sige, pangitaon na siya. Kari, di na nasakot niya playlist ah, nakaplasta na na. I-play ko na karon na mag-ano ko na mag-music ko na yun. Puro ko na dahil kayo dahil winilin niya. Marika Colita, thank you for watching. Happy listening sa'yo mumang and good evening. Lagi ka sa isip ko. Kaya na namin listening sa konti guwapa ng asawa dira kag palangga ng misis. Guwapa ng asawa, palangga pa ng misis. Kaya dyan is mga Sean Garde. Kaya syempre sa konti BB Boy, si Gerardo Garde III. BB Olsen, thank you so much. Happy listening. Sa konti syempre nga BB Girl. Dyan ay kami mga Sean Garde dira sa my cool company. Sa may Talisay City, halong sa trabaho. Sa konti lang nga BB Girl. Hello na pinisinig kay Anna Michelle Honsay. Thank you so much. Happy listening and good evening. Shoutout lang kay Helbert Garde. Thank you so much kaas. Maraming gabi sa imo. Nagagalit kayo ng syota mo. Marami pang darating. From Alfred Velez. Pang ginagret ko lang gali ang wife ko ngag guwapa-guwapa. Siyempre. Asawa mo na gali kay guwapa-guwapa. Aga pamati na sa subong kag sabay BB girl na muna nga si Samara. Sabi yan nga ngalan ba ito pang inkantadya ba? Aga pamati na siya birthday niya bala sa 29 pang oh yala ang akon iya na birthday niya sa 29 paano ni man? Iya, yeah, dako na galito na bata ni Papang Alfred. Ah, nalipat ko. Ohoy, Papang Alfred, malusot na na si Maninoy ah. Hindi lang takapasalig, kiti may ubra man ta. Nga, misis ako si Mok, malusot ko da ah. Iya, man ta kay Yada ah. First birthday na ni Yada, Pang.
Amon sa nga pagmaninoy, kaya nga aksidentally lang ni siya kay instead niya mamaninoy ko sa kasal ni our friend. Pagmaninoy kaya sa bata, kaya sa bunyag. okay man siya. Imis niya iado, pare. Kaya, mamay, says lang ko pang ha. If ever makakwanta na, makaswing ah. Hello na pinag listening kay Gerald Almogin. Thank you so much. Hello na sa Konbayaw nga gwapo sa may Bago City kay Romeo Bitamor Gardi. Thank you so much. Thank you for watching. Ng mga kanta paborito ko. Hello na pinag listening sa gwapo ko nga classmate si Florante Zamar. Thank you so much sa classmate. Classmate na yun nga elementary ah. Thank you so much sa imo classmate ha. Good evening sa imo. Happy listening. Mayong gabi po, pa-shout out. Okay, that's coming from Anna Michelle Honsay. Thank you so much, man. Good evening dala sa imo. Papang Lawrence Mones. Thank you so much. Happy listening and good evening. Okay, classmate ko na gwapo nga si Bong Saloria. Nasa may City Otonggo. Thank you so much, kita. Kay Inday Winnie Lin. Ay, mamiss ko man si Inday Winnie Lin, ha. Hello, Inday Winnie Lin. Hiponaga. Hiponaga. Thank you so much and good evening dala sa imo kasi imong husband. At syempre si imong mga kids, ah. Ay, nag-resign si Inday Winnie. Bila sa bisko. Namiss man naman si Inday Winnie Lin, ah. Chi Adimeren, thank you so much. Happy listening and good evening. Hello, happy listening kay Noel Prochina. Mayroon kami shout lang sa taga Duhali, Gardi Family. Sabi nga din sa mga part pang Mindanao. Kilala ko na sa Gardi Family sa may Duhali. Thank you so much. Happy listening. Hello, happy listening. Sa akong nga BB girl. Sa may cool company, Talisay City. Diyan kami, Mashon Gardi, ang gwapa-gwapa na akong nga BB girl. Thank you so much, nak. Good evening sa imo and God bless. Along sa trabaho. May magpulaw todo. May palala pa ba? Take vitamins. Eat well, sleep well, halong sa trabaho. Grabe yung palala. Thank you so much, sa akong nga BB girl. Diyan ang kami, Mashon Gardi, sa may Cool Talisay Company. Thank you so much. Lagi ka sa isip ko. Hello, happy listening, Drak. Shout out lang ko, no, kay... Sa iya ko nga papa nga si Papa Bibot Garde nga taga Duhali, Davao del Norte. At taga Davao. Parintes nga akong idol. Na akong idol nga si Papang Rodrigo Duterte. At the best, President of the Philippines. Thank you so much sa pariente. Shout out pang watching from Family Garde of Sitio Anantu. That's coming from Gilbert Garde. Thank you so much. Mga gwapo ko na nga kasasi kasaaming kay Uto ko na Genesis Garde, kay Gladys Garde, kay Godfrey Garde, Garde Family of Sitio Anan. Especially sa kundra nga senior, kay Gerardo Garde Senior. Sabi na kuwenda ka puli sa ako, bis trabaho mong. Manong Romulo Pitran, good evening sa imo nong, good evening dra sa imo and to your family. Uy, ari pagidaw isa ko kay classmate nga si Beverly De La Torre. Classmate ko man during elementary. Nako damo mga classmate subang ba. Thank you classmate, good evening inday Beverly De La Torre. Ilan na pinasin kay Christine. Christine Hermosa. Christine Hermosa. Chat out lang ko bisa akong nga tiya da bipang tintin ni Chi Watching. O sige ah, hello tita. Hello tita. Ah!
Hello na na kay Christina. Thank you so much, ah. Hello na pala sinin kay Migo Marca, Anthony Tobesio. Thank you so much, Migo Mark. Ang gwapo ko ng amigo sa bisko mo, si Mark Anthony Tobesio. Thank you so much. O, galing mang Christine, classmate man taguro. So, classmate na sa ang kwan, kinder. Papa Bird, no, gano'n na painto kay Banahon, ha? Shout out ako sa mga grupo, ah. Idaway na Winnie, ah. Namiyala na mag-greet si Banahon mo, Simo, para nga may, ano na karon, may premium sa karon sa Imo. In fairness, ah, na-miss ko pala si Inday Winnie. Sadya na sa Inday Winilin niya updo sa trabaho, yan. Makatawa ka pala siya. Thank you so much, Inday Winilin. Hello na pinisinin kay Rolando Gambalan. Thank you so much sa pinisinin kay Papang Rolando Gambalan. Thank you for watching. Hello na pinisinin kay Joy Salvador Mata. Sorry pa, ang greet ko lang. Happy birthday sa kay... This morning nga happy happy di sila. Sige ah, ano gin happy happy nila? Dapat yan, tapos ang information kung ano gin happy happy. Coming from Joy Salvador.

Okay, Philippine Standard Time is 5 minutes past the hour of 8. And I'm listening kay Jocelyn Kaisip. Thank you so much, okay. Miss you too. Sige, thank you so much, Daiwini. Damo na mga kaupo, damo sa Biscom nga. Naglaylo, nadula na iban. Nag-resign sa Tekundiin. Daiwini, yaba lang, kung ikaw na naging resign niya, kaya naglapad na Yashinda. Diba, Daiwini Lin, naglapad na yung Yashinda, muna nag-resign ka sa kumpanin. Ang pag-record na ay gali sa birthday ko bala gapon. Ah, birthday mo bala gapon, Ten? Hindi mo ay gitanda. Happy birthday na natin, Ten, ah. Kaya Christina, birthday mo gali gapon. Sige, happy birthday. Wala ka ginang imbita, Tani, nakapamirthday pa tata si Imo, nakaon pa tata, isang sumpagiti. Isang sumpagiti, pababa. Hello, nabila si Ting kay Lorena Salvador. Thank you so much, Mamang Lorena. Good evening si Imo, and thank you for watching. Tawag mula ka mubla para malingaw ko. Siguro. Wala, kala ko niya, ako na isa, nabuang ko niya, ako niya. 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Papang Alfred. Hindi mong ina man, tawag ka. Sige na, paburo na, tawag na din. Hindi, maestro na, naman tagisi.

Спагетти плейбоно тен супас. Ай, импле паста. Nakikinig sa'yo. Gusto ko ng spaghetti. Ito yung spaghetti. Flavor dinuguan. Flavor dinuguan. Ito talaga. Hello na pinasinig na lang sa grupo na ito sa Biscom kay Sir Dodong Montenegro. Ah, birthday mga lilas. Time to pat ko. Sir Dodong, happy birthday. At syempre sa mundo lang Factory Manager kay Ma'am Immaculada dahil happy listening ma'am and good evening. Siyempre sa mong department head sa may bowling house department ay Sir Alan Bilyo. Okay, ang number ko dahi Christine 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Hindi mo pa na mag-git. Nawawala ang problema ko. Sige lang, they win ah. Kasi nga RSSI na at least may ayuda ka mang gapos. Ako, winilin ka lang. Salamat ato niya cell phone number 09-21-284-8590. 09-21-284-8590. Tawag na.

like lang nakaroon together kaya in the winili ng mga request ha nga how do you heal in a broken heart. Pangit aray na siya naka-ready na siya. Ika na, mi, man siya si Indy Christine, ha? Ubog ako no, ten. From Marika Coleta, mayong gabi pa pati ni Beer. Shoutout lang da sa mga friends ko. Sa Barangay Marina. Balitin, happy birthday sa bata ko kag sa kagapon nga si Marben Coleta. Shoutout lang sa mga utod ko. Sa Pampanga, salamat gid pang. That's coming from Maricar Coleta. Thank you so much, Mamang Maricar. Hello na pinis din da sa kaya Gardy Amy. Thank you so much sa Gardy Amy. Thank you for watching. Damo na kami pariente. Pero klasmita, nagigaro amon lolo kag lola sang grade 1. Sick na lang ko gani ah. Okay, Flemming, Southern Time is 10 minutes past the hour of 8. Stay tuned lang ha. Next song is How Do You Heal in a Broken Heart? Request ni Inday Winnie Lynn. Ato karoon, tagin niya siya. Karoon ba tuhon ako din? Okay. Tapos, ang next song is Loving Arms by Kenny Roger and request song na now. Yeah.

98.5 Radio Jan, guwapot-guwapa tayo, palok pa. Okay, Philippine Standard Time is at 26 minutes past the hour of 8. Dali na madungka ang alas 9. Okay, maray ka na guys, sa hugot pa mo na mo kay Potion. Siyempre, kaupod sa gihapon. In the name of public service, music and entertainment, my name is Papang Teddy Bear. Sa gusto pa mag-join na 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Mag-live kita guys sa itong official Facebook page. Search sa Facebook ang 98.5 Radio Jana Binalbagan. Pwede ka mo kami sa dira guys. Mag-greet sa inyo mga pinalangga sa kabuhi. Mag-greeton nyo man ang inyong ex na nagtunto sa inyo. Maka-request ko mo sang song na natuhoy para sa iya sa pag-into e sa imo. Pwede again. Happy, happy listening and good evening nila kay Elina Walnito. Happy birthday la kuno kay Glidel Gardia. Saya ko nga ihada. Happy birthday. May I request the song Happy Birthday, Thank You. Sige, happy birthday galit sa kong nga hinablos ang nga sinday Glidel Garde. Thank you so much. I-play ko lang ako ng happy birthday. Happy birthday to you. Ayan kami na so from relocation na Kabanbanan. That's coming from Soong Kuda Gerson na Tabubo. Thank you so much Soon. Good evening sa imo and happy listening dra. Sa may barangay Kabanbanan, Himamaylan City. Hello na pinusinning kay Dodge Villamor Garde. Thank you so much pariente. And of course kay Ranil Tugalli. Happy listening, Mang, and good evening, Mang na siya or Pang. Hello, happy listening sa mga grupo natin sa BISCOM, mga security guard, si Rafi Quinto, si Pani, si Bill De La Torre, si Kagawa, Dira Kwan, Kagawa, nalipat ako siya pilihan sa mga grupo na to sa BISCOM na si Luxin. Hoy si paring Rini Zamora galiang ko pagwapo ko lang amigo sa may BISCOM sa security department. Pagwapo ko ako pare si Rini Zamora. Ang boy tisoy isang BISCOM.

0: Okay, shout out ako no kay Papay Bibot Garde, kay Mama Nini Garde family.
1: Darating
0: sa may Tuhali, Davao del Norte. Thank you so much from Garde Imi. Thank you. Happy listening and good evening. Grabe no, taga Davao. Thank you so much sa to all people of Davao.
1: Sa boses na
0: the capital city of Dorian. Kaya hindi mong gugali ka uyon. Huwag hindi ko na yaka uyon, ha? Na ako kapilit sa akong ginawa na hindi kayo magsulot. Pero kung saging lang rin kagpapakaom sa kumbiraon. Kagi ko naging try, kin punggal ko akong ilong para hindi ko panimaho. Tapos, ging kaon, sus Maria. Nagpungga ko akong ilong, aragid. Hindi ka magsunod. Ay ba namin namin, mamlato nila kaon, nami kuno bala. Bot ako niya, hindi guya. Kasi naman nol lang ko. O kung hindi kaya kasawa akong ginawa. Kita ko na ibang magkaon namin namin kasi mamatsyag na tuod nila. As in. May paguro pa kauno mo kuya babana kay mabato pa ko. Nabi ako na magkaon sa babanaya basta tamis lang. Mundur yan ah, hindi kuya.
1: Paborito ko.
0: Pinakawidya ka paborito nga prutas ay spaho. Kaya, bisan pilabi ako bilang pakaom sa ako. Kagi ko na sa una, bago kami nagbakasyon, kami dito sa Leon, Iloilo, sa lugar ni Motherhood, di damo dito paho. Sus, ano man naman, nga duwas ang manghod ko, nga dadok-dadok kami sa paho. Dito ang mga paho, kaluto sa puno, ang tawag na dito nila, pisik. So, maghana na ma-harvest, ginakwa na nila, tapos ginaseparate na nila sa para i-deliver nila or ibaligya nila ya. Ang pisik na, ginahatag na nila sa mga tao na nag-harvest. Tara ka na ngayo kami, gintagaan kami nila sa isa kakae, nga puro habal, kagluto. Ginirahan na magkakao sa mga ngol, tara ka nag-harabal, ang ba-ba na mo. Ma-allergy ka mga gali, no? Sa natamaan kakao sa pao, siguro sa tagho. Ay, ambot lang kita. Di man, no, pawan, magaling sa pagkadalok-dalok ko sa paho. Namit yung mga tao, yan kay mga ayok ato abi sa mga protas nila, mga tanom. At yung mga ayok ka lang, basta hindi ka lang mangawat, mahatagin sila, mambal sila, buo lang dya. Di lang pag-uyang eh. Tutob lang sa mga kaon mo. Kasi siyempre kay na mag-uwan, medyo sungak-sungak, kasi was-was eh. Importante lang ko no, hindi lang ko no pag-uyangan, but siling hindi pag-usikan. Huwag ka lang na sa masarangan mo kaon. Eh, bisan, birahon mo na, basta masarangan mo lang kaon. Ako na dito, mga buyan, sa may Iloilo, sa may Leon, Pidada, Paho, basta mga prutas, mga vegetables. Ay, lugar dito ganyan nga, ano, Little Baguio. Tawagan Little Baguio is a Bukhari, Leon. May mga repolyo dito, pero katunog-tunog na. Last time, nag-upod ko kay Tiaon, nangumpara kami dito sa mga vegetables. Jesus. Lumakusog ba ng akon? Perti galing itong now. Sabi ko pareho na din sa ato sa Negros nga. Gagao, medyo labaab. Dito ya, alas 8 na sang aga, alas 9 na gafags pa. Sige, alas 4 kami sa Cagao, nagalin sa Leon na sa Super. Abot kami dito sa may Pukari, mga 5:30 or 5. Sos Mariano, ano man ang imo nga. Wala ka sa sunod, please. Hindi parang damon, mambibig mo kagpalad. Ari man lang ang imo tugnaw nga. Doon sa Canada ka lang. Aragaya. 34 minutes past the hour of 8.

definitely nga first time mo pa lang abi mo ang klima pareho lang din sa ato sa Negros. Nga medyo mapaang. Ato galing kay Bukid, suswerte ka tognaw. O namin dito nga lugar kay ang ilang mga pagkaon sa karinderiya, puro gidya may sabaw. Tinola nga manok, linaga, bisaya pa na iya. Dumdumahin ko pa ito sa muna ang

OFW, wala ka butwa, siguro busy or nag-outing. Si Mamang Jimmy, si Mamang Runilla, si Maring Marites Sarat, si Mamang Sheila, may lang nagbutwa. Si Burak Day, wala mang kabutwa. Si Day Salom, natukro sa Negro to. Si Salom sa Negro. Ay, nako. Okay guys, babalik pa si Papa TDB here. Next song is Right Here Waiting For by Richard Mark. And then When the Smoke is Going Down and then Always Somewhere. Hello na pina si Indra kay Elisio Tabias Kalanoga. Marami pang darating sa'yo. Yes, Pang, nakakanto kami na last time sa Bukhari Leon. Nag-ano kami to Pang, nangumpra kami, Kwan, ang Repulyo, and then, Kwan, ano na sa kanya, puti na, Rabanos. And then, Pipino. 1999, dito kami. Nabay ko pang sa Leon, sa Iloilo pang 2 years ko dito. Tapos kung wala kami day off binamon Sunday, nakadto ko to sa ilalit yaon sa may Buga, Leon. Just stay kami to one night. Arlene Ganges, thank you so much. Good evening. Stay chill lang nga, nilang sa 98.5. Ready dyan. Guwapot, guwapot. Ayap, palok, pa.

0: Kings sa Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: dito ang dugdugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palok pa! Hello guys, kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio Jan. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio Jan sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palok pa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

smok till det bad. Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot. Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya, download na!
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa!
1: Afternoon.

Pinatbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubig tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tubig nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio Joy.

please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inlove, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!